Ga ga ni na ga ga ni na ba ga ni na ba da ga ga ni na ga ga ni na ba ga ni na ba da ga ga ni na ga ga ni na ba ga ni na ba da ga ga ni na ga ga ni na ba ga ni na ba da ga ga ni na ga ga ni na ba ga ni na ba da ga ga ni na ga ga ni na ba ga ni na ba da ga ga ni na ga ga ni na ba ga ni na ba da ga ga ni na ga ga ni na ba ga ni na ba da ga ga ni na ga ga ni na ba ga ni na ba da ga ga ni na ga ga ni na ba ga ni na ba da ga ga ni na ga ga ni na ba ga ni na ba da ga ga ni na ga ga ni na ba ga ni na ba da ga ga ni na ga ga ni na ba ga ni na ba da ga ga ni na ga ga ni na ba ga ni na ba da ga ga ni na ga ga ni na ba ga ni na ba da ga ga ni na ga ga ni na ba